0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nye wago bo haburi ho profeta. Jesus le liro José le Nazaretna.
2: Aba la nye gunata na eli.
3: Ani hen funagi Nazareth na buiti.
2: Aba la nye gun Felipe lu.
1: Higabu bari ho.
2: Dale la nye Jesus la yara fo gunata na eli. Aba la nye gun.
4: Ani ten aba la duga wago Israel le tima timat. Uati ye gwa lidan.
2: Aba la nye gunata na eli lu.
5: Ida liyangi ya basubu diruni.
2: Aba lariye gu Jesus ulu.
4: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu gianyati bulan atidi bu igu.
2: Aba ti lariye gu Natanael ulu.
5: Maestru, bugu ya lirau boi bungi. Bugu ya harua itaba Israelina.
2: Aba lariye gu Jesus ulu.
4: Pafinu bai nun ladugar gu nariye gu bon. Luago ariha nani bu tabu gen atidi bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
2: Ariya katigia Jesus
4: ni naranhao lago rio bela cielo darago anha melani bungi angelego amude haluma arari hanogi aule lira uguri.
6: San Juan capítulo 3.
2: Nyenye aba uguri lidangeti adamu ni fariseu go aba hanage habuti guhurio giriti Nicodemo aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesus guño. Aba laniye gulu.
5: Maestro, subudi wa muti lagu bungi ula ouna habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
2: Aba laniye gu Jesus ulu.
4: Ninari ubao, lagulela magra hoa yati, siyati lebelurun lidon laruwe hapungi yo.
2: Aba laniye gu Nicodemo ulu.
5: Ida lubagi lagu rahonwa ya, aba wugiri weyali gayara tifunagi elebelu ya turage irugun luguchu lu ya tagura hani
2: aba lariye gu Jesus lu
4: ninari ubao la ulela magra houti lidagi eduna luma lidagi sifiri sando sinyati lebelu run lidon laru in habungi le agura hoube hatagi agubri gu hagurigi banya itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi le agura hoube lidagi sifiri sando itra linha ligabri keisi ligabri sifiri sando. Maweri data lubeiti banigi, lago naringo bu lago luti laia hagra houni wa sungurigi. Itra que lafuno garabali lenyengi lumuti labusera, agamba bei lamuri, ani ibidia tibu halia gen la liabi, ni halion la lidi, itra hanyagi en sonha agra houba nye lidaga sifiri sando.
2: Aba yati, larinya gu Nicodemo lu.
5: Ida lubasa kata ile?
2: Aba larinya gu Jesus lu.
4: Aba omen bu maestro Israel na buguya, ibiti tikate ile bon. Ninaru bau, la ulen la wa subu dirubay, ligal na wa dimure habay, gefen wa giya luago le ariha wa malibay. Huwiya fariseo go, mafinya tun luago le warinya gubay hon, ahi mafinya hubay nun, dan le na dimure ahon luago burikate ile lani na ubao, ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uwagil ni aba amude riti cielo, lari gen aba larari no nyengye luga yara lan gefen lan luago. Noitikia aule lira uguri. Itara keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati. Luha salboro balan sunha arihiti ya tuwagu. Itara linyagia ni iruwa balan luagu guruwa. Lunson lale afinyuri ti nuwagu. Meferi dunu hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
2: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
4: Laduka wairi ti hisi ya gurigi haubogu banya lubungiyo. Dari lun lona hani lirau le abang reguti. Lun lonwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo lutin luago. Meferi dun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga abang ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubogun lulichi mung hadun regurigi. Lona hani lun hasalbaron ha ubogu banya luago. Le hafinyo ti luago. Masia dirunwati. Ahi le mafinyo ti. Siyadi wali laduga mafinyo la luago lirau bungi le abang reguti. Ha mafinyo banya. Siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay larugon ka ubowa gong lo narugon gadagudun la ubowu. Hime iti mahamuti lila na ubowu, luburiga sugulaw larugon ka. Laduga kati la uribati hadagu bay. Son hadugu banya kati uribati, iyere uti larugon ka hong, aba hadisatun loy larugon ka ligia. Loy la subudirunwa kati uribati le hadugu bay. Hadugu bali lugunda bungiyo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hamuga yishiga wanigi duru wawagu logu somkate wari timati buingi suguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu ahong madari ilu wanigi duru wawagu niduhe ilu gayarabe wajabu indigibu kiyo buingi lau vemenigi ilu wagu logu lichu kubay la sunle wamuri haba ilu mawon lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awwe lagundara lugumadi buingi luwafinye ilu logu Yesu Kristu le liru Luginye, insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Hesusu wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
1: Niduhe inu, inse tinganu. Mafinya era huma haun sun ha arinya kubanya logo buingi ula adimur habai hayum lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sun le arinya kuti logo kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lige sifri le lida ambu grigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani anini hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu Sugu lao lani mafu ya sifri le hada abwe lani gu ubo. Ubo waguna agi. Lani na ubo kate ile harufu da habwe. Lige lebu boy. Hagambu ni haa aginye lani gu bwenye ubo. Ahi wagia lani gu bwingi wagia. Le subuti habu boy lu bwingi yo hagamba lumuti wa. Le mama boy lani gu bwingi yo mahati lagambu ni. Itaralinya lubo iti. Gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi ya gili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi u. Arufu da lumuti buingi u, Visi nye lun lao launa hani lira ule abara guti ubo wagun gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya nibai. Mama luagu wagia la hinsi habuba ilubu ingyo. Luagu ligia la hinsi habuba ingyo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilubu ingyo itara. Lunti ginye hinsi ego wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi wu. La usun lira. Ahwa hinsi ego wama wu. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sun sui na gubai. Lun buingi wu. Ani haa lebu bekayara la. Wachoru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi wu. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula li la ni sifri sadu. Wong. Wagia gwana rigu ariha wama lilire buingi u. Arinya ga wamoi luago lunla la salbaro nuwa launa hi buingi ubo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubai luago lira la buingi u Hesusu la bagari dunya lida buingi u. Ani la bagari dunya ginye buingi u lida. Itara linya wayabu in asubu dire luma afinye ra logo insinye wama lun buingi u. Isiani buingi u. Ani le abagari dunya lida isiani Labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu hinsi nye la buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ya ubowo gukaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Bugalumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni.